Para yar longe chukura tenjang kayo kongki njelan tunali nyan jen chatang wa kangxi yana li de nyan re la chi nyayong cha jama nyi yin tanali tu choba tong chong chabe kangxi pongu de cimo tuce gaw jisa sekang pongali jen da mwache cha rai su na lukang de la todie tuba tongdo chukura cimo todie tuba tinga la tuje tanazong de Jichin na todio tupo tsungu sa lare ye pi jintang jay na nirin jawa nyingka ye. Nomo todong ka tu sa xiang jia sudu re sawa pongu de teda na ngola tong chalama, choma zhe, polo su yen. Rogyura ta sere su na njiji mala la nipa ye kara gore tong chule cha yo su sere nongja la ten na detong la nipa je. Sama suji langsin cha tong na mali de jinchin na jalo nong ta njiji mala ka nupa njangzi ji Jere mungwe maya wan jangse, gongka jela teta tsakyan mati na mndepe nere mungbo xe njangse bi, jintin cha tsuwa che ta rungyi cha nrondo che sang yongda che ting ne, nere na zu ngengu tong mna wa ne xe tse renta samra mbipa tsa gu.

0: ཉན ཉན ཅ ཅལམ དེན ཚལ ཅེན ན ནེ ཅ ཇིཅིན གོ པ ལོཕང དེ ཐོང དོ ནེ མེ ཚེ སམ ར ངེ པར ད ནེ གེ ཅི པི ཇ ཚོ ཝ ཉི སེ དོ ཅལ ཉ ལ ཇན དོ ཉང ཇུ གོ པ དོ ལོ ང ཡེ སང ཅ ཚོ ཝ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏིན པ ཁ ཅེ ཉེ ན ངེ ཅ ལ ཉང ཇུ ཅེ པ ཉིན ཁ ཅ དོ གེ པ ད ལ ཅོ པ དོ ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེན ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ གོ ཉེ ཝུ ཚང ས དེ པ དོ རོ ཝ ཁ ས དེ ཅ ཡིན པེ ལང ཏེ ཡོ གུ Sumba na nito, chin la zuwa matin bar senpa bali da neba. Yakar na nyan ran la chin tang wei, ninkar nye yin tang la den na lu la pin. Tiemen ninkar nye na ma chin jang de lu zhongba dong unbo ma sa wa. Nguo na wa dong tong chi ba, tiemen rani su jong ji bi marang wa yin. Nye che na yong ma zong de, ka de nye ye che wama dong chong shaka su ding rei. Tiemen nguo dong na kang de nang zou na yong pin ba che. Yewa na kinye zi to, jayandu lu la nang gu ne pinye zi na che senwa tong ngar suwa, lo ni sewa su la pinba yeba ri. Nga ba na chong chong tong ruwa, chong chong tong na lu jo de tong la pin na yung, lu jo mong chen na du tsu jia nipan jang zi. Juba na juba, kinye tong chong chong tong sung ji, sin che lu la zi na mo che sewa tong, tsu zong wa tong, juba jang dong suwa tong, xia jeba la pinbi to ju jie jung yin. Dima na chu chi ba, chu chi na luto suwa tong chi chi ba, chi bao jo nong suwa su jia pinba ye la. San chou long ba tong nga jia mong wa, lu la zhengi tong wa, tong chi ba. Ka gong ba tong ku za ji ba su se la, ca xia la tong ku bu ba, chang ni ma ye wa, na tong me ni jin. Se dima tao su se, chu bong gu.
1: Jizin chup som je shichu chui do gui chi chui na. Ngan chui rongi ni jia xin ji ting la semko xieba ra ngan ni gom xin yu. Rongi rong la li ji zi anyo.
2: Men lu du xia wei zongi di ma yi per, sen na la pa ni, rao ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong nyu nga. Ngan chui, shichu jian zong dang duan dang de yang ni xie jiang, Dio ngon mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
1: Dada, che rong ke tu la wo jia tong gu li chi wei nang wang dong na. Len ki ko simar yung ni. Rong ke rong la xie bi ke lam de la yung zam sen tong. Nzam ling chue den zan zu chi bie wei him yu nye ke xie ke no. Nzam ling mar yung jia zhong bo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ge jing jie, gangi che xin yue jie ke yue.
2: De ne, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cengan ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan chui san bar, sen la yue bi kubu da dong her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie yi, dang ru jie ri sang si.
1: Wen zhong, Gan mong bu xing la, du la song ju mei ba de, du rui tong sui xin jie ma dang wa ga la yin de. Kor duan mei bi do chi mong bu xing, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep jie sen kang ri bi lo bun, vo ro e di yi, sen kang de tong la cen yi tab de xi ya yu de. Sen kang de tong jian jie, du nam yin yong le la zun xing, nye kor jie ma nam zi wi jiong ge yu. Deng da deni lekwa ra drop thom na, njik ten tere ka nga jing jie xia wa yin xing mei jie song yue.
2: Wen jiang, li ki nui xiu jie cu wi zhe zu ri tan ji zhe yi jie. Rang ke zi wi zan me bu chu dang, pa ma bun ki, ga ni lo gan nan dang, ren ji ba ta ren du xi na. Ya ru ge jing ba da bi sen de, jie dar xia a.
1: Sen kang ri bi lo bun e de li yin de dar song yue de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōng lā cāngbī cōmī shētāpī, dēm jū yuē jē sōng yō.
2: Rī tē, māyī mācī shētāng kē rāng lī mē bā kā lā yī. Ngān chū yīn jē tūng nā lān jī bī ū chū shī jū tē yā nē, Rang ke rang na, yin ji da xiang bi, lin ji xiong dang.
1: Deng wo men sheng qiu xi ban ne, zawani dukjume ba tanda gani yin de jonong dong re che che long ni rong ge rong la sim kyok che che de yin la je tin de sim kang che pham ka phi bi pham ka ye ye ji ni jong me
2: dina gari yi chi dang gari xiao na gari su na su de da cha ma zong ji bang de su da
1: rang ge rang la ning je dong xia cha yue na ngan zui yin ni ngan zui ning du du bi zhe me bo chu dong pa ma dun che ga ni lo ka su xia cha dong xiang jie xiong tu
2: rang ge rang la ngan ji ren zai de nang da qi ji bo chu chu la nang wei ngan ji de yin de rang ge rang la xue yue ma ji ga li yin a xie song na ru
1: dor na
2: de de ri ni song Tsua jie da zhe zheng qie yang, rang sui rang la wang wei, sen la guo qia zhe ni, rang ge rang la ning jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la dong tang nong di, sen kang chui di jia zha wa xi bi, de tang ge rang ni dang, de tang ge xie zu zhun ge.
0: Solo jibarala necha gondaw yedam xe na, jay na nzinon la neba, yama zoche somlipa jibi, tiga necha na nzinon don, nonye la neba de ye. So jibar mlipa ma pawa chewa xe ki, senten da doga chuna je te yebi, kozo rongten je guwa ne ma yela nrenri kata zi mato. Ndatra kozo zawa don, jizu chan jewa, roba denba la je la neba te se. Neba na donyo la neba chewa, so wa tinte mlipa ye na, yan jia zhen nong duo mo yang ba dong mang ga ru ba dong nie jie zu zhi ba jin di mai suo ji ba chong ka dong bo bo zang na dong yao la ne de yang ma zhou sheng jie le bie yao na suo ji ba me li ba ra mang ga na wo man ne de bie che dong yao na da wang wo yin ba dong suo tian li ba le jiu ji dong yao jin di dan jia sai song ba na ka nong ge zhen nong la ne ba jie wa suo tian de me li ba ra che ge chu ge yan na ka nong ge zhen nong ka xie jin di dan dian ba la Nipa tingin yin, bera na siye dibe nupa tong, kin dienbe nupa, chime je nupa, jingo je nupa su tawa. Yiba na ka nunga detong la nipa chewa. So wa tinte mulipa de ka nungi, sincha ting lawa tong, so di zoma tau muto ba. So nila tong, so kura nyingsi je ne, so la zomba tong, so tra yiwa su je nipa ye. Nga ba na calon tong, senkang detong la nipa chewa. So wa tinte mali ba di na yin lo chong ke mangala jo rong ru jiwara ni ba ti bi. No xin chu bi so yama zo ji bi na yin lo chong ta ke tre de shen kang de tong men bi du chi jintur song ye.

0: Singin job na ba kan kan song. Da da chi chi singo zu bi le tin di ne. Be jong long tin yin tin li kong, kam ge long tin jia nga dang ngi ju bi, xu lam xie bi le tin shi. De ling ge le tin na den zhen xi bi gun zhen ne. La sa zhong qie do di xiang, ngo ba zhong cuo ni bi. Be jong do di, ngo lo xiang tin kong ge ngin ko wa, zha xi pin cu la yin. Zha xi pin cu la ne, be jong lo ga zhong qie gong ga zong, chang guo xiang ge mei yin xin. Nga ji su si zhen qin ba de xia li nang yong ye. De nga kong ge qin de Rin tang ye de mie bi, ngu li ning ba mang bu nia ca xie ye jin. De da bo la de meng zhe wei qie de, kong ge pan mi ngu ning ba de da kong la zi zhe nong ba shi. Gi zhe, gin zhe xi pin zu ji jiang, pan mi zhe wa qu zui se ma dong wa, lo ngu de mi xin nia ca ya bo xie ye la. Di to da dong lo ju jia kong de sa ye bi, ngu ning ba mang da ji de ru xie de, yang zi gang la yin zhe ye bi bi de, jiang ngu de da pin sen cao se dong de, ngo ning ba ji jiang chu la ma dang wa nia ca ya bo xie ye ba shi gen zhe xi pin zu la xia li lo dang xin ji dang ge yang da bi si ji wo kong gong lo xie gu to li che nga so xie de ngo ning ba da di wi nia ca ya bo dang xie wo mang bi ming lan de sa ji xiang ting kang xi zu zhun xie ji lo ta ji ye ba shi de ling bei jiong long jin ji li gong kam ge long ti jie nga dang ngi ju bi xun lam xie bi le jin nang la sa zhong qie do di xiang ngo ba zhong cuo de ni bi be jiong du di ngo lo xiang ting kong ge ngin ke wa zhe xi pin zu la dang kong ge ngo lo xiang ting kong ge guo la kai da xie bi le wo de xia di xi jin bi qin nan bi xian nan ye ba xia
1: o ge de zu la gong ga san ge la
2: lo gong ga san
1: se ta na zhe ko de li ya ge la ge ta ji lo mang bu chi ka le jia ji do di bu de ya ngo lo den zhe xiang zu ka ru ba ge
2: ne
1: de zhe zu xia se ko de zhe ma ge na de de lin cheng a di ko le jiong da ta ji ge la ji ran ge ta ji mi si ge lo ju ne re ro ba de ge ji de ne se ho san de ge la pa yu ne ji ji ngo de shi na ra na
2: le se dan ne pa yu ji ne lo go gong ga zo chang gu sha zu ni be ka so re mi dan je ne da nyam da ka so re di ji ming yu be mi da ra ji mi da
1: le se ge la
2: da di de ri di zo di ngo lo sham de ng kan zu ye ge da ka so re rodam du lu di zo di ka re se ne da nyi ma ge di ka re pa me shu sha se ne da pa me di nyi ma ge da lu gyu ge cha la se ne da
1: ne
2: kim da nal mang gu chin do se
1: lo se ge la
2: ane di da ka so re ko re do na de ma so di ne chon cha ne di di bu so zan di ne cha la rin da yu me da di ne ge chi di ne ge ne shi dang gu chu ma re de le o cha la di ne chi sha che da dan do ngu ne cha ren cha la du zol da jine tong mebe da nyine dine ka sogore de rinda mebe se che che dagaasi nye duwa taba jigitara eksetne tar ebe eksende na lu che dabsha eksende tinde che sosu tingi lo chunjuge an dine shugo da nganzo lo ozile te zui tamba da ka sogore nganzo cha shane nye pama bugu guzi che ori da yebda gomu zosu kunjungi misa yungi tenla dagarasa
1: dan
2: shuyu kono gopchuk gochutsi pekine
1: kono toburwa
2: buku mangu tsundan kintala kange mangu tegirwa chunju kudine chalata zor tiks misaegi ko donachiasi talo chunju tsundan gochukumarwa anti tuitamba chalala rindan sire mepche tosche tos shashabri deju tenin lode anga ta kasore Meminal shubi. Meminal shubi de maganal talo jibshi tishtebda. Ante iboru la da kasogra kimzana chashane kanglo chigi chigi nachi dba chigi chagiyan datinde kanji tol da dona chigin rati zo pame da rewarati nga ju. Ju tsadu dhomba ane pame ge chalata zo da maubal ranga chala dike tatui che ane kandia chogona jine pame dvare orinde yubdike nruweke miyuchiro chila nine chuma dvare buguta kanchu tol genshu tamulol ranga tato chiya tinte rewarinde nacho ta nga genshu mari nye kaanla shita wol shio re nga jide re nye sondan ta pache tsuche tuzu ta chik sososu kimzan rasi tatu zamba pame ta chik ngā yīchir chē, tē tā lēgū nāl shūbē mērē tē ngā chūgōr bā.
1: Nō, sū tā tā rī.
2: Shindā kāng lō tā shīngbē nāl tē chē.
1: Nō.
2: Kō tē sī lē kēs rā chmē chē tūs chē.
1: Mm.
2: Tē nē, o jē chū kēyīn lō tē kārē, mā gā nāl chīm rā bā nēm chē. 안 당한조 마모 발티 조는 또 수군이 계세 소모도 비네 만조 대다 요고기다 언냠이 제스 언딘데 지수군이스 정돌슈 샹슈 주거 되게 고난한 배 저진데 나서 아 그래서네 강부자비네 고다이네 레라 야디 추디 고르발 안 추디네 추디 마 티처베 주이 응기다 되게 강나죠 아 디시샤가 말아지게 안 차고르데 드바카스갈 예산 수치 뒤든바 자고집아 강연 시부 제기 아니 자고집아 응의 몽구제 다티지 망한 수도관 아니 단디데 들지 우주다 드바카스갈 예산 수 쇼원화 주세 단다드나 강간 저저저 티글레제는 그그래서 너 고난남베게 자고집아 디 단트 소망도 그 고난남베 마미 따나죠
1: 너
2: 자고집아 디 사치 차고라 되게 제다 되게 강로 제시되게 된지 안 와서 고난한 거 써야 돼. 뭐 망고 잡고 되다 봐. 나 저 도움도 관 아 또 제제와 다 단부터 마 즉수지 삼부티다. 니네티 간라 다 그래서 대상도 제 제초에 초진되게 담는로 답되자. 그냥 아래다 심나네. 즉가서 그랬다. 밀리터변 제부디 민수 아산사라지 데르지 산촌라 대회장이 단데 이근 곳존에 단데부터로 런추즈 진루게
1: 아
2: 주인나로 자샤네다 진에 산에스 쇼한다 대바가지부 카게 뜻데 강로게 갸교다로는 뭔가 답제제 단데 코라 자샤네 달라케츠나다 코레 내단디 데미세 차정 요고 차스
3: 那是那是个。大大姐姐孙一百零七的呢，白酒龙池宁池里空看给龙池家，俺当你这边向来一百零七的人，俺当七空苏家看苏跟我村没去单酒里的，虽然俺咱们家初期认得不大。 大大前两辈他家两本儿兄弟，跟着茶都可为跟三大牛郎，特别准这说弄个小板儿点点，家庭生气难打，娘婿那娃陪打，那个姐姐就比小郎人们安心，干得很专业。

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbo la, chire mi du namba cha.
1: Tenlop parji gachara di, jadar mushu lamban di.
2: Zho nam cho. Tata che ji sengu zu bi, lin chen da na. Byo yong long chin nyin chin li kong, kan ke long chin cha, tenlop gachara lin chin chi. Nga lin chin di, zho xiong an da chun yi. Dering ke lin chin na, chu chen jia ga, Donang xie gui ba yi yi guo dang. Lu pong la nui bi za tong ga gong xin ngin ba yu yi guo ro. Ni ku ba xie bi ta xie ka nga yi guo ro. Cho jiu donyang na lu pong di tang ga ye za yin hi bi guo so. Zha zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin shuo.

Ronamso, Hianla Ni Kuba Chipi, Tahi Ka Ngai Gorsin Shu, Chuji Tadun Pako Tsukoshini, Nim Kubra, Sinkur Shigi, Yodam, Tindi Chula Ni Kuba Chipi, Tahi Hini, Nim Kubi, Gangar Siru Shiji, Gini, Mani Gonga Chuzi Gini, Nibra, Chuchabu, Chushi Badang, Lubi Chuzi Toani, Mamur Lina, Ni Kubra, Pimba Yubadang, Nini, Nisi Kuyo, Hajang Simushun. Takorchi, Wei Momo Inga, Libi Nanga, Tandamimbu, Nase Jusa Tinshidi, Ni Kubra, Gundi Donsi, Suni, Nikara Kope Dang, Ya, Kangi Tumunru, Kofi Dang Yasuji, Tungi Nando, Kofi Yin Dubi, Narashi Sibadang, Kang Tuna Ni Lipo Kumutuki, Male Langi, Tangki Labuyu. Yini, ni ji xie ngui qiu qiu qiabar xie ba, nga su du qiu dinkir xie na ni ku labo yu. Junqin na, xie ngui qiu qiu ji gu zi sa tun la xiu qin ti si. Nga ni, gu xiu ngi jin xie ba, gu xiu xie na lu bura nga du xiong ni ni ya bu ku ba dang ni ji bu qi gi lu su dong wa la pin ba yu. Zhong nam cu, gong zi ba di na ni ku ba xie bi ta xie nga yi gu di xie.

0: chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamze kya zwa lobzo ceri rinne zanzu yag sum so jibe tondi toal rangye yag ngar zwa lingdo dingi tong lo lingde chansu chigwe nang afan dang tiong chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shu shaagi mini shung nang wala lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya zwa lobzo ceri rinne zanzu wang yin langgangi ti ju da chabda chebe geji mimi rinne shu shaagi chanjigi mini shung nang wala 당하도 링도디츠
1: 在家把个罗门特打呀，可怜牛的阿妈没陪呀，大妈没有眼泪呀，就让做马总阿爸陪呀，天然女也东港来呀，喝舌头看到那军队呀，俺多上土里也没力的呀，俺多上经济也把个罗塞呀，送咱不冷了城里呀。 他那儿去对面路拉当呀，路他可是要给人民打呀，说嘛要让人带来。

Tony

中华美人丁顿出兵的些丁部族人，美人卡瓦拉拼村中文党，并且两者结协不拉，共产党国。

0: shu zep shi changma mala na tui su che pe che ke ki ta rin ne tui do du zub che tang lang kor na gyob chu che tup di gyo je ju ba shi. Ge si ni mi mang ta mi mang ni ge si hin. Ge si lang ba ta ge si sung wa ni tuan tu mi mang ki sam tuan sung ju te hin. Mi nga ra rang ge tu zem lin shi bu si kun che chu ki men ju chui di mala ta lop sui mala ji su gen su mala che zu sing yu. Lopsu kyokpo na, mengsi lopsu kyokde tupze ta, gagze dunchang sangma yunpop tujin yekab ki chanyum tuze do le yubashi. Lopsu bu buchang Huai Jinpeng ki, dan zhungyang ki, lopsu yekab topsin zu dun ki chakui zane kyokda cheba ta, lopsu mala ki, losum ki chaju chesi lalin dago zu di nga ji su, yurju chenpo ka chu bie we, lopsu yekab topsin zu dun ki, kumdo denpo si bu yu ji yubashi. Mimang dewa de zinbie kongwe ki gongba yunkyung chiba ta, buidu kongwe chu mangchu deza chiro donghwa. Tumung chukyur ki lembu to, shumi dungyu chiku. Longa zingi chakui junga pe zane na, mimang ki chowe buche yunche mepara toro dungyu di bianchuru jiso kongwe donghwe mikche zowe chesu shaba ta. Talo, geyong ki jidang ki jibe ngunji donggu chu, lopso ta jiso gensung, leishu, Chudin di tang, duyokan genin so, donggu ka xi jimbor ki songwe durse di gyaja xibzu xi ji tang chengchung somsin di niwe lu rin ki toshu su li yubashi. Mige sasi qimu to, longa jingi chakui junga pe mangchui digi ki le xi kalli ri bie xing yu. Xi Jinping ki, tongme samdu mi jiba tang genji yi la denbor ngi. Yang yu ki lumbu sabi to yun hi, kong chen dang ki go chi pe jizo rin lu cha xa mutu kong bi dang di ngan sui mang so nam ngar we jidu dian pe cho war ru tu ba qi gui xi sung yu ba shi.
1: Diga li gu ne bibi ni cu, dang dar kang du yu na tega ra mak dar yu, dang ki jie su zhang na ge ka tong ngay yin. Jijib su ji Xi Jinping ki, zhung gu kong chen dang u ni ne long gya da ju mi ngan kor wa ra din zhi shu we chok jin to nang we sung xie ke jin la. Ma yong ki chui du lian jia qingpu qiong yu. Gia ji bui ma chui jin jik du, lu dian gyur ming a, dang gi mi meng mek pung la, du mi gu zhi jie ju ta yong da, to da par sum tu, dang gi ga la nian xing, dang gi ji su zhang wa da, mek pung zu bie zao wa da, mek pung dup qir dong we la so, dian song qi ba, mek zhi ma gya gi gen zhi zuo bo da, le dun zuo bo ru tang bu ru mik ba, mek zhu le gie nu bie nu bu ya bu qiong da ra qi ba, Bukyu che tse yong tu bata, yong na tup tu bata, tam na ngibar tu gyewe maksha da bungdi top dian shik jun yu tamzit denpo chuk ju yin shi dian yu. Zhuji Xi Jinping ki, gyanglam sarabay to ngibar tu, tuyrab sarabay dangi mokbong topchir tongwe gongba cho yong ne la darda, tuyrab sarabay makdun topchu che jo la dara, dangi mimang mokbong la, duymi gudri che ju tajong je che di, lo dian gyur mi nga, zhungkyu che ju dianpe mokbong topchir tongwe lengbu to gyu gyu shi dian na yu. Ma yong ki bima tsu, Xi Jinping ki mokpung topchir tongwe gongba lopchong dala dara dingsab cheba da, chepsi shun dara gyundu nga dingsab du tongwa, dang ki mokpung la duymi gudri chebe zawai lamlu dendu tongwa, sarji chakyun gyunzin da mokpung topchir tongwe mengshi dendu dande, rangma ki mikse chepsi sangja namya gyungyong chakyu yinshi jo yu. Genyong ki pyujung kongren dang yun, mishu punde mokpung kagimu hexian da yi, yung yu ne zhu xi Xi Jinping ki song xie ke jin la nian bai ji nga rang la sim gu che mi tip chung. Me shu pun de mok pung ni dang zhu yang ki te gara chun zin da gu ju qi bai tup ju ji dup shu xi yin bai ngu ne dang la lak sam nam da che ju ni len ji ji ngu wu yin ba da to da par sum ji gu wu mi bai chep si ji reng xi yin. Talu ni tup ju pu di pung di zu di lo chuk ju kor wai lo yin xing Tuyrup sarbe mishu punde bima yinpe ngu ne, nganzu laksam namda te ngu su jikje jikju da jongdar ki lengen riri na tuyngu lekba ra che gui bata. Ngarang ki pude gui ju che bata, ngarang ne dang ki gui tumla ta jikdu nian ju yin shi ju yu. Gama chokbe ma ye ju be lu shu kagi mu hao feng ki. Shirim ki gui tumba shik yinpe ngu ne, ruchi Xi Jinping ki songxie ke jing ki gong tun, lopchong che ju teni, Xi Jinping ki mokpung topche tongwe gongba la dar dingsab che ju ta yong da, tuyrab sarbe chepsi ki mokpung zu yong ki topchu di kyun yong ne la dar. Dang ki mimang mokpung la duymi gudri che ju ta yong, denge ni ki takchu reng shing ki tun yin la kuwa dingsab linba. Du shi shi chiru tongwa, lopop shi dendu tongwa, songyong ni tuba chi ba, mokwe zhu shi genji lamlu la dar chi ba, zhu shi Xi Jinping ki gyo tom la nyen ba, zhu shi Xi Jinping la gen kuru wa, zhu shi Xi Jinping tulu debu yongwa jie che ju yin shi jue yu. She ju ta gui ki, tsuma ka ju ma ki bu ka ki mu li de yi. Zhu shi Xi Jinping ki song xie ki,

0: 고 촘제 고코 치와타 타유 쯔냐르 경용한 조신 급시 콜레 로굴랑 코르키 강다 니돈 캬미 니슈 쯔주 시베 니슈나 문바 치바타나 로굴랑 코르키 젠즈 뉴바 군체미바 치로 치바타 티신 티웨 냄베 영니 텐구르타 버놈키 레추 세시탄 뒈네 니돈 캬미 숨추 소숨로 립거 콜르시보 로굴랑 코르통 추릉아타 치와지 싱규엠바티 Nidon kya mei nishu ziang lo le dap chuu yin pargyo ta. Kwa le shibyo langkor chir chung chi ce chu, lo gui langkor ki sung wei dur ce gya chan ngab chu ye me par su yub shi. Ming ar pu gyur ti, zhui gi langkor kya ku ne, ti wei gya chi wei jim zhui gin jing ki nan bai cho su nur sin chi xin yub shi. Gye kub ka ki shung lam gin jing log lang jing to gyur wei pi rim le gong yur ngang gun di dong xin yub ta. Nidon kya mei nishu ziang lo ro, kwa le shibyo lo gui ji di langkor chir chung chi ce ki, ji di langkor ji chir chung chi ce ki gya chi gu sin yu. Gui shu lo ze ki ma ne gyun tu ngan cha pa tan du ne. Lo gui ji di langkor ki bian jo ren xin gyun che mi bar toru chi pa tan. Mwen ba qe na nidon kya mei sum chu suang lo lip gu, lo gui ji di langkor ki kwa le shibyo ji di langkor chir chung chi pe chu sun wei dur ce gya chi nishu le ge wa par su yu pa shi. Logu langkor ki tato mitab zing nui ta, log shu log du la zi saba ta, nyam zi gyo bu che di. Langkor ti su gyun ki jim zhu yo che ne, zing nui nui gu ta nir gyur gyur gun di dong xin yu. Che ngun tun ki log zi to ta ma la ta, che nui chi log so la zi. Ti xin zing nui kalu we nui ba gyun che me bar kyab de dang we. Logu langkor ti nian che cen yi langkor ki bi cun to gyur yu. Bilor ki, nukyu sardui cha gyu ti kwa le shibyu bianjo ngui cien ka ki tab ju ki zuo ne to gyur yu. Nukyu dinja tan tun le ki jen zui nubi ti chui dui ang tang bor gyur wa tan chep ji sim ju sarbi tan bi dun tan tong me gui ji ti gyun tu nga ma jo chi ken bianjo ngui cien ti da le tun ji me nukyu la zi le ni chi chi bi nubi chi shu din su yu ji din yu bishi. Yorob langkor su jun cok bi tun cok ki ji kip le cha fu li si. Ming ar tiwe kye chiwa ni si ju ta, chom zha tuen le ji ki nubi pen cun tun jor yong wa che di. Bu xiang mei bie jim jui le gyun tu ngan, pe kye dong we meng xin wun zhe di ba che gyu ti yin si ta. Kong ki, kwa le shibu nu gyu chom zhe par cha ki, gyur du bar gyur din ce ma ru dong we kye chi ren si lar yang we se tu du chi ba ta. Jim jui lo gui jian ni, ngar xin nu gyu din jia tan tuen le ki, jen zu nubi chi ru dong we tab lam kye chin si yin ba ma si. Lo gta ta, nu gyu sok jo, mi tab rin nu so kye kong ta nyam zhi ding sab che ba gyu. Ti kwa le bang mi ten yung ji gyur ta, nu gyu ma la kye zhi chi ba di gyur chi tu bie ngun zi na gyu. Gega mangbu chigi wane ju na, zhungku nukyu sabi langkor ki sani tige bangmi ji gyur tan tun le rinbu le gui shu sarba kodun che gyu. Lu to sengkyu kan ki tui tip to gui bi zum yin na. De simbi dawa kashi rin, zhungku langkor su jun congba ta, yorob lin ki kile war nyam le chi ba ta, sani tige pi mi tun nu je ti tun ge chi bi pi cho ngar we ngui se tu do qin gyu. Yorob linki congxie gui gu panun chuan tan du ne, zhungkui langkor ki liki qiang chu bi, lo gui jian ki la zi ta, kuo zhu ji ta ma la. Ti xin, jian zui nu shu dian bi, tuan zi ji ki, san ne ti ge nu kun sa bi langkor ki de dong wa, dam ka ngar wei ma wa dun zhu qi xin yu ji kui yu bishi.
1: Ming ar kuo le shi bu sa zhi bian zhuo cha dan li zhi ding sab qi xin yu. Lu yu gi pirim ti na, zhung gu ni chong ma rin lu ta, gui yin nyam le gi lak lin pa xin pi. Gi zi bian zhu ru dik lam ti wei chang xia tan lu tun ki cho su pi gen zhu gyu ru gun di tong wen gak zi du pi xiu su gyu ru yu. Mo shi kui gi zi chep si rik ji ke jian, ba ar di si, zhung gu ni to ta pa ra sum tu, kuo le shi bu jian ta, rang me cong dun song yung chi gen dian pa xi xin. Ming ar gi gab rin yin gi cho yang bei rin lu ta, song zin rin lu kyab de dang lin. Bian zhu ru cong dun chep si jian dun gyu wa chi di. Kwa le shibu kwa zhun zhi ta gyar du zu ni, gen nang ki tun le la xiam di shu zi chi ki yu. Tie tie zhung gu gu yi chu sim le yu gu da mi ba ma si, tie le yin dog di nu shu ti wei chi wei gu ni, kwa le shibu bian zhu ru zhu yu na shu yu. Hai nan gi rang mi nyo zong chu ga ra, chen dom le nir che ba ti ni bang da yak shu xi xi. Che tab tie le zhung gu gyur zhu gu yi ding sab du dong yi chu sim chun ba ma si, ti wei en zem li le gu yi ge gu chi zam chi wa, tie zam gi che lo dong gu bi da da se bu gyu zhu chi yu. Tsenze dopshu ni, gikab ki chokdun jenzu nushu ki soksin shi. Zhonggu sardu la dine pegi le gundi dongwe tabzu yunkyong chi di, simju sarbe te mengwe dongce loma dunmaren zemlin gin dunze du lipyu. Zemlin xie jie dangwa zanzu ki chengxilin wanpara,

丁零零前总指挥向准达是学全国看普桑战队的全家新看达这边这首看向准进行主播这么错大眼目

Yang zhubu nan ba, dang ngui la zangkong di yisa ngu zhu nong zhubu cu la. Yi ma zhu ma yang zong dang yi ba nobu sanzhe jia dong yi lu yi cai jie ge ding zhu xi ba dang. Yi ba ngu sanzhe ci ring ge dong yi lu yi bong mo ren zing zhu ma xi ba di ni zha zhe xi yo bi zhubu cu lu yi di ni la ga bu xiong na. Ngai zu lin cin na xiong ni rang ga ni bun zhu tan qi la pa qiu le zhe guo. Dang ngui la yi cai na ngu zhu nobu ye zang ba dang yi dang na li ji jie zang ba. Yi ma zhu ma yang zong dang yi ba 9% 就等于乐意，才接个顶住十八的啦，今年多。

Ni tama mao lo di nan ne me tsirin dan san dun lun zhe yong yi men de xie jin yin si xian ge ta ji di nian de jin ni go

ham te so la ani shamb ta la so ba te ne gen da gen da jang la so ba te ne ji ta pa yin na zha dan sun zhou dan rang shu ju ma dan zhou gu ma la so ba gan yin ba kur xie xie ba kur mno wa ge ani nin zhen te bi ge den zhe ge ni ba yo wa bie den nan ye ji wang bo ding da bu ji lan cui ba yin na ten ji jin cai de la ten ni ten ji de rin cai gang da gang gu kong su dou ba bie na da ri bi kong su dou ba yin sa ra ge cai ma ri ba kong su dou ba yin sa ra ba nan de ri bi kong su dou ba yin sa ra ge aya na teni zodan su ala so ba ata tinsang ni na ni ru yin kong su dou ba yin sa ra ge teni jinji ri ba ji kong su dou ba yin sa ra ge sangha ri ba ji kong su dou ba yin sa ra ge lo ji ri ba ji kong su dou ba yin sa ra ge gang da ja rin cai gang da gang su dou ba yin kong su dou ba yin ba de ji ten ji cai la ten ni ani ya shi ta gre yis ta na wa po ta ma ji ran cui ba yin na ya ani nga so ngen chi len yin na kru men ba te so la men lu sa ge men ji ne yo ro wa ri ku da ten de men ji chal ba yo ro wa te men ji cha ba men ji ri ku te so la men pe kan kan yin ba te ji min ja ga ba yin na men ji ne te so ma da ma no wa ku ngi so ma ro wa pe te na ngi ji wa ba ta ma ji ran cui ba yin na ten ji te yin chen la ten ni ten ji te yan na yun te ji li bang te so ma de yin da ma chu lo wa yin da ma chu wa ku ron chu lo wa la yang gi ba yo re si ten yin de ka sa ba ba san ji pa la yang ten je ge da chen ja ji ngo le na 미디바시 데인드 천상세한테 하장 같이 모레 그 떼지지란 쳔바이나 나서 미지란 쳔바이나 몰라 토탈 라체스는 라나소소는 최제 답이 차디오라 데인드 떼지지 토탈 라체 그존라 보데 떼지 그 천상이 토탈 라체라 때는 못에 민체인 바 포모 강인 바 머리 강인 바 사샤 강사인 바 때 그따디 고능이 좀 나기지 떼지지 토탈 라체 답은 천상 때요 돌쳐 봐 카슬 와 니데 와 마치 옛다 모노와 그 치치다 된 바든지 그 치지 여기 봐지래. 안돌 디보 된지 라글러게 냐리니네 마보메 봐. 땡지 지디 나디도 카스보. 제자 땡다 태간 레디비 카스보. 아니 뭐 예메 땡지 지 챙디 티바잔지 챙은 자데 보지. 아 되네 고 미세 예나메 비 고 빼 야동 돈 고 치지 라서 된데 여 된게. 땡들 돌 잡아다 카스와다 니데와다. 어 치지 미세어야 돼 봐대. 땡지 지 생각지란 쓴 바인지나. 아 고 긴이지 비 존나 보지래. 다 원아 선지 빠거더니 생각도 간데지리 있으나. जगर के तो ब्याकरणा मूला तंरखे नामास जगर के तो तुम्हार जगा के थोनी तेंची जितने चंदे मी पार तंदे जगा के लोटांग वांडो तंबा ये ना तने बाला या तबा दिवला चुनचुन यो बंदेला शास निंगांसो बेके नागे चंद लोजी हमारे तो आगो लोटा को नोना मिंगो तुम्हारे देवा यो सुंबा इंप्लीगेंट अनि देबा ngaji yige gnu no samba pe chen ka ka ka nga yin ka cha cha cha nya gnu no cha ta sa ta no gnu ta pa pa pa gnu ma gnu no pa ta ha tini cha cha cha wa gnu cha ta tini de zle deba je tini yige samba te mi ge thoma shu ka sala wimpel gen da la se ni ha tini ngin ju ha ge yue bi ge zon da bu xin la ge res tini de la pa le na mbas mbas tini ya ta de gan ni shi shūna lāgara zhāna yātā pāchē nrīmbu tā yātā chūngzē dēmbā lāsā nē yātā pāchē yātā jī nrīmbu kū dhāshī nē tī kī chāna yājī dhā chūngzē yōpā yīna lāgara zhōrū tā tā mīsā gu nōna yālā yātā yā rāñi kākī yātā pēkī lāsā nē yālā yātā yāngā nā yā khurāng lāgī bārē tā lā nrīmbu kī zhōrū lāgī mañiān bārē kākī yātā pēkī lāsā nā kātā kālī yātā yāngā nā pēkī nāgī chī nī kā kāsā nī wā tē lōgā bārē tā tēlī yāmbā kā yātā pāchē wā tsōmā tē nī nrīmbu kī dhāshī nī yātā chūngzē dēmbā lāsā nē tī nī rā mbās yata de jeung de ani bes tale yada chung zid de balang tale bias bias bias ha chung chung de chere zid lu ko jaga ye gele na ye ge jingwa de thongwa de hyeon de rimbo de sunya ba ge nani de ye ge jingwa ye ge jingwa ina minje ni je de la se ni minje ma ni je de ge no la ge tale dis pa nar ni bias de ni karanas karanas karana on de mi ji mandu ke na bya karanas ti sa na tala mulas mal ya a hyeon ji u u rimba de je ba shi dindzira mūs nī, dhāt īspa, mīnzi nīnji sādhila nī, mūlās, bēkara nā mūlās. Tani, tāla rāja bā tēla ngānsu pēkī nāngi tāra tā trāsēn lū mūnyē bārē. Tāra tā trāsēn lū mūnyē bārē. Jansē chērē sēdhī lā, jāgā lān sūy bāyī nā, sājē mūndrā tamā cī, rāndrā tūyantā nyuwar lāk sē bārē. Sājē mūndrā wā tēni māmbū jī, nī yāna sūy yē ngā gāndrī jī gāndrī jī yā cī yāngē nā, pekin nangi ji la yuwa ma re, te rang zha ten zha nyewar la, rang rang su su ji zha ten zha xin ma njoba xin la gre is. Tien tila, ta da ra ni de za ba yin zan de la taras ni, taras ni tila gi bar, waya taras. Tien tila, yang aki gu uji ja ya ba re, yang aki gu uji ja ya ba re. Tien tila, yang aki gu uji ja ba ma zi, taka la koko tile jindu wa, tile tila ngan su jis ngaro se kyo re, jaga yang chi re. Ta yang da ngaro te su kandit la gre is na,
yāngdāng ārū wōmā wāng sēni, yāngdāng ārū tī yīgē cikpā gālī jā yāngyā na, yāngdāng ārū kāngī na yīgē cikpā gōng nōng yīgē wōmā yamā tālī jā gārī yīsā yārī, tātā rā nīngā nōr tā nī kāsā lā rā lī jā gārī, anī rā lī kī kū jā na rā. Tēnī, ārū tī kāndī shī nā lā gārī yīsā na, jīs ārū dēbā lā rā rāng dēbī ngā bār lā sēni, jīs ārū tī dēbā sōsū, rā rāng sōsū jī dēbā jī yīgē ngā bār tējī dātāng lā gārī yīsā, kā kā kā gā ngā yīnā, kā kā kā ngā tē sō lā ngā gā dā lō, tēnī chā shā chā jā nyā yīnā nyā. Tata tata hana ina na, papa papa hama ina mata. Oh, tini dila, ngazo raim tisila, tini rak ngag dagla, tini tarins, ani hyatala hets, tini nada mala namas, nag hiyala yang ah, agunon ar rinwate jaba, achunji jaba te, tini yang rinwate, namas. Tini dila, mbyakarana mula tanhi namas, dili. Jaga ke lotang de ten ren da chire we ta te peke le chhe jong tis le peke des lun te ba tsa sang ji ba hi sha wa lun te ba tsa sang ji ba hi sha de jagar ji ke te peke le chhe jer ba ten le chire ji bi ka sa la ta the jer shi ba re bya kar na se ya te peke ngo na lun te ba mo la se ya te tsa wa tsa wa ti ni tan ri he se ya te sun ji ba tan ri he se ya te sun ji ba ne na ma se de hi sha wa hi ser wa Nāzō kāngkē kī nō na hī sēr wās. Tī tī lō pēkē lō tsē yō na tā lōn tēn bā tsā wā sēnchū pā hī shā wās. Wā yā, nē chē rī sē tī lō tā tī nī sēnchū pā hī bī tēn jīn tō jī tī nī tsēn chā tsāng lā lōn tēn bā tsā wā sēnchū pā sē wā tē. Tī nī tā nē kī nō na tā mbō ngā tsō hī kī jī chēng kē sē tī lō jī kī nō lō jāgar kē tō sē yā nē kī tī nī jāgar kē tē kāndē nā chē rī sē tā ngā tsō tō mā jī hī kī gōndō. Tā shi tāng kā lī nā jāgar kē tō sē yā kī jāgar jī kē tē lā kiri chimu ye yo bari, jagar ki kurung la kiri chimu ye yo bari, kiri chimu ye kaan reyese na, ani samskrita lijar jil, lijar lai keis, para kishita yim rangyam bike, para kishita yim rangyam bike, tini awa baramhya sarchak ke, awa baramhya sarchak ke, tini pishatsi shazi ke, lijar je ke da, yim rangyam bike da, sarchak ke da, pishatsi ke, shaza ke keise ni, jagar la shetan ka la kiri chimu ye yo bari, Tā kiri chīmu ye bāgā ngī kā chū jāgar kētū hī bā tē, anī kiri chīmu ye gā ngā lījar lāi kēsē nī, lījar chī kētēs. Tā lījar chī kēsē yā ndē kāndē dā jirē sē dīlō, ndā lā kīwā gāndē chīmbē gā tām chū sētā ngā nōlā, lījar kēsē yā ndā chū jēn tāng, nāyē tāng, cā chū lā sō bā kāndē chī lā kō dā chū tāng gā kāndē chī lā tī nā, ngā chū jā nā tāng pē lā sō bā chī kēchā nāyē chī kō rō. Jiten la tike te jun tsua da mug gingo kito nukor ngangi shungi ke tenteka keri ki mares. Wanda lija ke te kanda jiri ye se dilo, jagar jo transe jo penta ta laso ba teso ki yen rinbo lo koron. Che tu mbezen she ni, kong tsu ni, jui paan kong tsu ni, zui ya pa tente ji, yen sa res. Ta gende chibi tsi korang nona, teni penta ta nanji yen rinbo lo mbe de, che tu jui pa hi de, den maza o nya bando, ngom ni pa hindu de se ni, tanji sa tanga tsikto yore. And the chetal kuru chini ziba tenichi jasija tamayin sare san tenigu kuru san sijin duzer. Lijer and the lijer rang yun bi chetu chihin liper jebi ke yenjin. Deyan transe namji rang lung la sheo yin juka vi sher chetu chibatar manangam sani. The lijer and the lijer rang res. Ku liper java se del kuru chetu chini kuru ya any zoja buki chiris. Deyan tsochia transe drago rono suji rije laso big. Denji yun desu senji sheo yeng. Māngrī dāng jērī lāsā bā, tēnī rīk mē bā yēng gāt tēlā tō kā wā, njū kā wē chē tēlā kāntsā nē, tēnī jī yā bā rē sēnī, tēnī sūn bā rē. Tēnī jāgā gā kēlā, nē gāntē jī tā yō bā rē sēnā, bēyā kā rā nā mūlān tēnī khē nā mā sē, tā pēkē rī yōng tī sēlā, nūn tēn bā tsā wā sēn jī bā hī jā bā rē. Tā nī gā nō lō nūn tēn bā sēn dēlā, gāntē jī lō gō gī bā rē, nūn tēn bā sēn dēlā, gāntē jī gō gī rē sēnā, sūt pēn chēn gā, dāi cēnī nūn tēn jī sē, dāi cēnī nūn tēn jī. Jai chenye lungti tenye se dodo chere se na jai chenye se dilo Ndek kasar jai hepa te nga so peju kei Dela go kipar peju kei dan yige ke jortan Ta cite na yin laso pate so ke jortan Chenye se dilo ta toje na ya Peke je na ya ta peju kei ke na ya ta peju kei ke chenye Wadela jai chenye se Lungti tenye se mti se lo Yena sabo shi ne pa goda trepe tenye se Tenye dilo jai chenye lungti tenye se Yena lungti tenye pa se dilo dodo shega na Peche ke yi ke na ya kan chinyo te goda tre pite shi. Sawar xe pite shi. Tala lung tuen baas. Ani cawa siyan de la, shetan ka lo, trato rinchen ten zhe ke cawa siyan de ke mene ba shi. Wenche sato penche ke cawa siyan de ya gare. Tao,
자세 야비원다나 너가 자다 체리잖아 어 레브 심마 다 나도 다트 비긴 지어 바기노니 아니 심마 대소지 자와다 이때는 라보테 선지 바기군들이 에스딩을 걸 자와르지 봤어 되니 선지 바 히비데 된체리 세딜 윤달라 아니 윤세게 차니 윤고 장세게 차니 효로가 선지 여비 젠세지 아니 선지 바 선지 센터다 바바레스 Tendrita dodo ke yapa ina peche ke ike na ya ka chinye te goda tre bata, tre ching, lev shima nanje tenge yon tzawar che bata. Yon rang la yon tse hyolo ka sanche zan yopi, long tenpa tzawa sanche paya as. Yi sha wa sana, ane teji tinga tsena tenri shi yi se wa yin se ware. Waya, ta tere tise ke wangke, ane chi tiki tsamde, nenan liya jim. Tendrita tere ke long tenge nung la, zo nung ke zo chi ngan zo, ane kanshi ayo pare se di la. Zonu zuo kanshi ya pari se di la Ani peche kesha ge yuwa la Zayu chasha di minjang da shiatsi da ciri sen yo pa De sen yo bi jinsen de la di ni Ani santa da sen ge yung de gui pa De jikshi Tini nyingba de chere se di la Tini tuyemo sambo tra ge Ngan zon di ge Lungde ba zawa sen ju pa Lungde ba zawa sen ju pa Ndo man zewu di se la To tambo le chere se di la Ani cien zhang la Long time, but our Sunjiba he is our son. Sunjaji, dear, dainty Jalila, Gola in the Sanjan, the Yabi Gibat Kandiji. Or this would call an Ingazo Yabare. Then somebody cherries the dealer, somebody cherries the dealer, Jagarjiki, Beakarana Mulat Nirhi, Namasi and De, and the Pegil Pajo with his Kanek and Jerba, and the dainty the Sanjan Kate, Dodo the Chamber, what the Tesu call an Isaki Shepare, and the Lev Jimaganana and the Muntani. Chuji, Jashadan, and Chuji last of the social bagging, and my head. That drink and also say, you can the cherry, said dealer. Jig, package say you to chasm, the consign him butter. On a tete and pepperla, page that repeat the congiba. The cherry said dealer, draw tambush. Drawing by the cherries, and a such by the daddy big tingy consigna, and a daddy big tingy deso te, tingy go tomo the tom mine beg, zinic, gang, tomo the tom mine beg, tingy gang, constant, or tene, tomo wag tingy constant dinner. Jija telen baba, jiji telen baba, gangu khonsu dhagi ba. Te chere jine nyingbashi. Samba te chere se di le, ane jagar ke baya karana mula tanki namaas yande pekeri jeungti se le, ane kandeshi ne jiru yapa. Wata tersen de, nga zo sangi shagi nandip te re, ane jiji fonze no, ane nga zon jayon. Samba trahi.

Da da

Ya,

parnam tingi kurkan kan re hi gi din kan nie che ko la ken zon

Chara chabu lagi salaki kyo.

Ich hoffe,

사정 다 도비 라나니비 람람린조제디마뇽 자자린조제디마 시시린조제디마 람람린아제 켈효 자자린아제 켈효 시시린

dole a de po chu han ba ya me na chuk nyo ba nyo chan tu nyo shi tong di nyo le ya me na chuk po to po chan lo nam sa ze di po le ya me na chuk tu bo tu chan cha a da tong di tu le da

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjura.
2: Senga namba zo gan kha zo, shang la du se san ji tian da xia ge yan, zhong guo zhong yong ge luo ju dong qi ding yi jia xiong ju gong ge zhang de zhe bi, yi rang jia le dian bie dong guo jie xi jin ping ge, nan xi du zhe xi ba de de, nie du zhong yong qi ding yi jia bie ding gong ge ba ding zhe de, jia yong san zhen bie le zhe ye ba ri. Nan xi du zhe de dian qi ge la ye ye ba dong, nan xi dong ba nian jia jia xie jia ding ye ba de da luo ting xi jin ping ge. Chitong ge jia jia xie jia san luo da wa yi ba ne, chi luo nian du nian zhu luo da wa yi bi ba jia nian dan dong, sun xi. Jia zang, qing ge ga lo su qi ding yi qia ga jin jia de ge jia la zang le du zhe zhe bin nong, nan xi ka jie yong zhe zhe ting tong bo yin ba ri. Guan xi dong liang nian su sa ke la cuo la dong, xi jian xie wa su jia ne zhe ne zhe le tiang ba mei di. Qi qi nga nian jia ge ning gu ge xie le en ling yu lian kong su qin ba sang ji. Guan xi dong liang nian su ne zhe pu ke le da zhong yong ga ge xie le ngu zu ka qi zhe nga dong dong ne san ne de da ga ne zhe pu ke le mong zu ji. Ye zhe zhe wa ru ju le dian ya po zhu jir jiu jir zhe ba ma zi. Le dian cu jiang san ne ni bo la ge xie ru ju le dian bie jir nga ya ba ri. Sang ge bie jia ge pie jir en ling ne xi du zhe ba ye na. Kuo jiu ban jir gong pie dong jia nga ju nga wa qiang ge xie ba ngu zhe ban dian zhe bie du ne. Rong jia le jia kuo jiu ban jir ma la luo mong pie jir dong we nyang nyong gi mong ya nga we tu ku chong de chen ba chen jie ye jian. Dian na rong jia le jia jia ge rong bie kuo jiu ban jir pie jir dong we luo nga qiang ge ting yi ba dian ba ri. Jia le nian dong nian zhe luo tu jiu ji luo de ga zhong ji ji ni tai ngong qiao zhe jia ba dong qiao jie. Jia yong mo bang lo ling ge san nian ji po rang lon zhe ju me lo dian lo ma de wi zu po da ji le dian cu yong ne bing guo zou ye. Nye du zu po da ji zi bi lian gin ke gin nyang zhe ku zheng gin lin pong dian ming guo mong bo xie gi. Ma dian lo zhe wo lo du zu po da ji le dian tu ji tu bo guo ne bie jian ba ri. Zhong guo kan zhe zu le zu bi yong zha zi bi cha tian la ye na. Rong jia le jia lang kang qie mo ra ho yo cu du cu yo dian jia nang zhe tu ma de. Nye du he bin ping tong nang tong de pe jie tu ma zi no. Ndolo chan da rongja la ji chamo chachong zi ji mo tai chi la chan ba dong. Nyere pingsong chu si chan ba, chu cha li si chan ba ji zang yi jian. Ndolo jita dongbo ni nga wa para, rongja la ji jia kou dong sa kala jia da nga jia la zang la. Chamo cha jitong jia mi san chi suo dian dong, din dong chachong zi ba. Yongbo gora dong zi la jia da ge chi guo ge dong, chun zuo ge dong zang yi jian.

Ani la xiozi yapo majun wi, ko lo debo majun war, rongi je tonon te yawa taran jome. Tupa long simpi, tsirinke utsu xie te peitu popa to ton. Tadung popa kong la yu pe, dar yana mandri san te jihyo non tondri jeb. Zonzi lan long ke sakon li tuen te yon kep. Sakon ke gondam to, tongin hi ke lapi dopa jehi, kezin tuen pe. Shei pachi shirse, non ke pachi non tse. Sonwi pachi insu su, kubi shansa che su che. He pachi lansin dunchi yubi. Tsirinka la nang tupa te, trombo genpo te yi la tu tuizi shikat. Trombo te, lupo zote tili yur. Donli chonyang hi tenhin. Genlo tenhin. Lhasa lompa janam jibi gong la, linko wa senzo mongwe ka ngom. Drepa jaba hindu. Ta gepo lona tola, lula natsa mongwe, gen tenchin che che, gepor ngui zanra naro. He he. Tsirinka sambara kui lui che xaja tong kecha tada te trabar sante, kola ngui tsa te ju pa yo. Dali do te rong ka lanon chewe ngenlong la jimba tong che che mots chapa tere tse zang she te kumi no lu. Gepe hepe kecha matwe pa hin shirte chong malo para lanto che. Konzo sonji ngui ne kache she pa hin sonji tongku kundun to tongchwe miwan rukab. Long che tsizur hik to mo mongpo hi tarub jamni yuepi. Khonsu yoni chihi yume tawan rukab, tar mopa hi ka xiumo jagiyo. Taru jakin sui xaali hansan kengoni mopa te mo taluk jindra yume xiechin yu patong. Tada tuile pame ki ka la nung ka tingwa chemi tong yin. Nani nge yujo tsoma li dupi kitu pola son te nekab hi mik dudu tsayong nima yon. Katar nge sambar jundu chen la dupa mangwe la yor tonga re san te nipi rwa sheme. Wen te nge kitu rintong kiwe pongsin kenpo sheba maze mingdu ne trach manduk. Nyin hi linko la yung kip ma mongpo hi ka tsongka hi hi ka tuan chichung mongpo hi ka kor kongkin duen to mo dechindu. Nge chong rewa mepa hi hin to kongkin duen to mo hi tete nge kitu te yong nye kinra hi la limi mo long song ta hui pa yin. Mopa kongka cita chupu chwe chi kitu rongka tenpa tuan mepa ra chenchi non to dendu. Pa lo te chonka shosu tsu, tente nyechire kye sungshon. Kecha te koke gatsor ton rewa teza majon. Jonze ne nye chench non yue sanpi sacha tsangmar yidan cheche cawa yin. Wen te sangyo ter rewa chenpo machang war chench shangshu che sacha tsangmar layang shepchin cawa hi zayon. Kechu ke chima zayang riju mendo. Tidu chagam che jama to tsangma zasin. Lo dewe che chagam tsor tente jetu teke ngi kienor kituk te genyi chi timte dui tsubir miglam to xerchung. Kung ne sanji ko lunpa rong re, kye xue kin yue. Kecha te kowa tong drokar chi pama nipo chungxia doyoto song xin. Lupur tong go na watong mikdu japa te yung yawa xin me chong cheru song watong. Na cho ni chung chung xie te chung ziri ngong pe me te xo la na cho te tu yopa ma ze. Go jo jo yang ni yang tu xie te ta ne la chin che ngun chep xin ni te. Ko nyi chi pomo dreka yon pola xiui kituk te tong dawara. Lumpur to sani tuenpa om yona nani pa myong ngang sanpi rui keng. Ko sumpi ngay la mopa tere pomo drekar chi kor jwe medewa am matso chuto njona mriba tabu hikshung te. Mo jekin chi matsongmar tsatsa para gungni de. Jun to chungtsu no my yen chi kontsur pomo dreka kandru tong kayu chikab. Lo nyinch ngon la popa tong che lasar kongsi kenpo hik non to leka shechi yue che xeba tong. Lo nyinch je la ma sunra hik pomi kor lingyong tele yutab kona shechi yue. Zhongcui no lonjuk to yungba sopar nukin tsongma ngui kuk didir tong, ngui zo mongpo che te rongyu to losar tong a yuang tong kip. Drukar che pama nyinch nying la trezuba tabi nazuk tong kuyo. Pama nyinch sambara pomo la changwe chayang cheju mebara lapa jala che te chento lo yon yang nge nyinch loka yonsu zoson nyang te pomo nganguk she te deyo. Wen te tacha pomo zook pa yara tana trima zanyang tongju me. Tewi pomo karsung ko la kalin sepo hikchon yame la. Hisun yon mihipi genko nyinch nying tombur tupa tabi nazuk tongkuyo. Tacha pama nyinche njitin shepo mimpi dripte nyin kaka ngoka layon kompa ngola chwenne tuen kachie ton leka mena shilayon romnu. Losar tongkep gongro chungtsu no gorye chago tsuk.
Tenga ina ama pedun kondo loye la gawe, chungtsu nonka yepen ton, xadru nitik pa xinyinyo. Drakar koju toju mepar joe tui tenizon, ama pedun che gashu teyon te ton nyamto yal. Cesun lonta zoban droke chon, chungtsu nonka yumi ton nyamto mando wara, ama ton papi xiopa ngapo ni tuente rengo su. Shiro yumi yen ton matuk par xete, lonka chudar suete, shilo pomo chemla lo ne, nomi nyanzon yonwe mula trapo dechiyo. Tsuyindara chungtsu nongla lenshu maayin, yume lale ko zami nyeche nanju la tena, droka la chago shunwa taki kyoche xiechiyo. Chago shunna sindu la yeduyo la, mar rambo chi xinayon nyangay li sanpi tuyiyo. Woyon chong, kunchu chenchu mimpa la yedu me la, donwa la sondu me pa tartuna. Ta na mo jakin tsongma sonsimpi, pa tsewan ka kata hik no gomo ngachu chenchi dite mope ndun tuya. Pemo tsukte, kukyabche la chamju xiojiru. Che pa tsewan ka tatar xiepara mopa te nuwa teca maton wara ka ne manin duenxin kocu sonchi don la xieparte. Ama pedun che mikdon le shonyam nguen. Tsirin ka don le yeche ton donwi narwe ngangchui gomit kyara. Pa tsewan ka tono mepar donwi kingpi don le riwi mingi mopi shozo tete yu. Kocu sonchi nanjur mopa te tongkab. Kunchi sen no donwa trapo hik nar yu pa hite. Oman peme hon. Kowa kich zemo na dewa nan yon yue mayin. Ya, pa genche la tuan kyehi chiju yu. Kyehi ke. Ketra pa cengwa ke lao nyin che temo nyinkar ja. Jinpa li ye che che urin hi khorte. Kuyab chen. Nge pomo lhasar yunpa sopa sonte lo nyin che nguen ne goju choju mebar choson. Pomo xisui ngansu mihipi lanti dudu ton mi dudu tsayon yi majon. Ka nana trichon pomo ko la sacha konyon toju majon. Ye ye. Mopa te chenwa latu lenyin. Pomo lota kere tan. Ye ti. Pa chenwa ke kecha te kowa ton ngana mepi rwa kenpo hi xete. Yu re, dalo nyek tsanyi la lechiyo. Ye ye. Mopa te ka ne kandun ki hindun. La nangka xio po zangxie ji xio po nung lukti te. Mopa te kunzur xiumi ma ting chung, donong kiewe tsirinka xiumi yeson pa pi junyi yin pa xie. Te ji lar yon chuk chung ngar yin xiumi yeson pa. Mopa te ngo tre to yu zangxie te lar yon xio song la to long. Po xi ta te xio po nung lukti xio chuk pi xiumi nga nyin tong nyin ki pa pi junyi yin. Gendara mopa te decha chupi xiumi kunzu matong war xie chung. Tsirin ke ten song choma sasa ting ting tong ma tse. Mopa te model wa te kip kui mingdun to lamon de xin to ngen xie pi yinru kaxi se tingar tong wi. Kui sencer langpa tong che chik xiumi junyi dumar papa yansin xie. Mopa te ndun che modib du je. Ya pa gen, ta chongo chung wi ni kapo re. Tering kason mayine, chungsi chi pomo lo chung chung chungchir no yungba so par sonte. Goju tsui jume par njo andana mampo ndu. Te yonyin che shipi leyi na, ngay chong sepo hima zon. Wente, jitin dene sipahi yinpi, konyo sipahi yinjire. Ngay pagin chela xejur, doji tanji matapa, sachi tanji ndungi yinche sonpa den. Kwa matapa yinpi, mayan duma sheche nanka xin tatento nemisi. Tena che tsui chong tani zon pomo tsuwar mando. Pomo te ron rosi langhi nyi te tei to son yu chire. Sindu xe te konlayon mepinpi tewi sha chunpi monsanchi. Pe kawa chen nanche me to konla popi laki papa chenri si ton. Chuka zonga yungru mani yinpi mani dronton. Tse ndere jula nyingje piwa ton. Tse shimar ngen son ke dongen li shopi chui zamon deli lhapa me. Tomar lopi kawa me. Batu xewi ngaja me. Tamar jebi topa me, tatar shun na tsen dashi nyi la penpa hikre, je cho jukpa hin xeji pompi nonne kunzur chuchu ter. Tsirin ka pama nyi je mopi xipi tuanda sepo mehi chung gangtar pomo nyi pi rewa mepa to. Tacha kecha ta kukip ko nyi ha li xin hansawa tabi mixi kanya majungwa na pomo tsuyu rinwi genko nyi je lui dungi nar. Sen dunga chi jatsu lhonte monta mepi dunga chi jatsui tani tuemutu para rivin jepo yonsu kante xela nyewe yin. Pama nyi chi chuji tonte ngay la xinlepxu, teji ngo ton milashu. Mopa te xio gang xin ne xio drihi tante,
tele rubu kaxi xubu xinu dite, ama pedrun cha latu treyin. Dana chechen tomi tanzi tindu man rubu yun. Ti shenru madu zong yong xin, cesu yandan ribi, totun nipan denbi. Cezon tezon la, xoba rubu rikyo. Ye ye. Cantara konzo sumbi senso, tadun moba tila, kishik traju luba tabu nuwa xaryon. Sui chong kiyon madri para, moba tila toje yon yon xuji, tali je. Tenei zong te, drokar njitin dayi tingtu ne meba chadra shiba tar shungwi. Moba te kecha toje, konzo kyohi kheru masung wara, tiwi tani zong te, nisa ndasa ka pomo gugbi rwa ta, lupor to chungtu sunga tar shung. Ningen je tobo na ba zo, xiang la nge liu yipi nong deng go la ndo du ki ngon zhi na. Liu nda nong la, drokar kazon chame deng je ne yurin song wi. Da ting drokar je chungpo tsirin ke, pa ma nyi lhasar kong ni, nen jia hiwa tong che jing, drokar kazon cha la, se chan ra ayong tar yong. Der ting ko song po, lhasi shou gang sar nen jia song wa tong ma lang de. Dewi nen jia lampa to, mo pa hi tong ni ter mo tabi. Mota yinpi, pomo drokar nyi ju te la, rewa zepi nawa xawa soje kotindu. Nyingi namba, taranga pejun longchin yinchin li kong kongke longchin je, zongri logu zedong hebi le cheng je, mongri zendong le cheng, me to do maa hebi liu yipa de nondon tsoma hui ca song. Jemi le cheng no mutu to zhongtam de liu ngaba de nyingri hyo diyan. Le cheng de zongri pa tong nyingri hyo ken, repa dikzuwa lo dor tong, hebhir kengu ken chungra jayan, ta lingji yamong.

0: Sitang Gongje, Dintam Natsudang, Nidang, Luyung Shatul, Shulamdang.
1: Nijay Dintur, Nijay Jutai Su, Ditang Langdun, Ninsin the Nilan.
0: Tata Singu to be Lizin the Nan, Virgin Longchin Ninchin Likon, Kangi Longchinja, Ditang Langdun Shibi, Lizin the Ray.
2: Senga namba zo kan kan zong, tata na pe jo lung chin nin chin le kong, kan ke lung chin cha de tong lang tian xie ba le chin xie ji tu zhe ri. Nga na le chin da nin chan ba din zhe ju ju ye. De ring ga le chin nong, jin de chua che jia jia lang mali ba nga dong, de xie tou jia guar xie ji ye. Tu zhou su su, se jie bong long ka chal din ba, se kang dong jia lang gan jiong, ya gan ni jia du se zhu re, xie jia ding gu ba dong. Jiga du se zhou ba dong, suo ga dong, dian ge du se suwa za la. Qi ba la de xue gang su jia ruo wong de zai na ya dong gan ji du se nga wa dong, jia wa dong. Lin cao wa de dong bu ruo shang zuo de dian ba dong. Jiga ne ta me ruo shang de ka, cha, ga wa jie dian gu la. Suo ge du se nga wa dong, dian ke la nga, ka, ga wa da dian gu. De yan de dian dong jie ji du se rang yan chi ba dong, bing kin xie wo li de xia dong, jiu dong yan. Ya du se lang sa wo tsa de, nyang tsa chua ga dong a ji, du jia chu nian dong, ni jia su dong ga wong ge, dia da rang ma ba yan. Ni gao ba ni jian dong se to, qin mo du se ni gao bi ya lu mo wa dong, lu nyang ba de ji lu ba dong, wo jia la mei zhu ba de, ma sa la xian, de nja ga wa jie jie ni nyang wei, dia la xia ga dong, chung yang tang la, ge nian za xian, ni lu ba la pin. Jin jie yong dong ga, xiu ba ra ya ra long ji, chu ku ra chen jiang ga yu gong ge, ya lang zhu na li. Nyan jen cha tang wa kang xie yan na li de, nyan re la qi nyan yong cha jama nyi yin ta na li. Du cha ba dong zhong cha bie kang xie pong gu de, ci mo du zhu ji se xie kang pong na li. Jen da ngu cha jia rai su na lu kang de la, do di tu ba tong du chi ku lo ci mo do di tu ba ting ga la zhu ji ta na zong de. Ji qin na do di tu ba cung sa rai ye bi, jin tang jen na nri ning jia wa nying ka ye. No mo do dong ka du se xiang jia sidu rai sa wa pong gu de, Tia da na ngon la dong, ca la ma, zho ma zhe, po lo su yin. Nro yu ra ta se re su na ni zi ma la la ni pa ye, ka ra go re dong, chu le, cha yu su se re, nong jia la ding na de tong la ni pa jie. Sa ma su ji lang sin cha tong na ma le de, jin chi na jia lo nong da ni zi ma la ka nu pa nyang zi ji, je re mong we ma ye wan jang se. Gong ka jia la de da ca yin ma ding na mong de bie ni re mong bo xian jang se bi, yin ting jia chuo che de rong ni jia ruan dao jie shang yong da jie ding ne ni ren na zu ngen gu dong mo na wa ne xian qie ren de shang ra mi ba za gu

0: chilongmi rong rong la simyuk zhe zhe de yin la. Je tian de simkang jie pamka pyu bi pamka yin yi ji ni zhong me.
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari sui na su de da chang ma, zong jie bang de sui da.
0: Rang rang la ning jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama po chu dong, pa ma dun jie, gani lo kar su xia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang rang la ngan jie ren za re nang da, qi jie po chu cu la nang wei, ngan jie de yin du, rang rang la xiu yue ma ri, gali yin a yi, song na ru.
0: Ndor na,
1: du de ri ni song, Tsua jie dar zhe zin qi yang, rang zin rang la wang wei, se la guo qia zhe ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do nang nang di, sen kang chui di jia za wa xi bi, de tang ge rang ni dang, de tang ge xie zu zhun ge.
2: Solo jibarala necha gongda ye tam xe na, jay na nzino la neba, yama zo jia somali ba jibi, tiga necha na nzino dong, nongye la neba de ye. So jibar mali ba ma pawa chiwa xe gi, senten da doga chuna jie ti ye bi, kozo rongdian jia guwa ne ma ye la nrenzi kata zi ma do. Ndara kozo zawa dong, jizu chan jewa, roba dianba la jie la neba de se. Niba na dongyo la neba chiwa, so wa chinde mali ba ye na, yan jia zin nong duo mu nyang ba dong, manga rupa dong nye jia chuchil jiba jindi man. Suo jiba chongka dong, bobo chang na, dong yao la nye de yama zao sen jira. Be yao na suo jiba mali bara, manga ran na wo man na debi che, dong yao na dawa ngwa yin ba dong, suo chin li bara ju ji dong yao jindi tan jia se. Somba na ka nong ka zin nong la nipa che wa. So chin de mali bara cha ke chu ke yan na, ka nong ka zin nong ka xie jindi tan dian ba la, Nipa tingin yin, bera na se dibe nupa tong, kin dienbe nupa, chime jen nupa, jingau jen nupa su tawa. Yiba na ka nongka detong la nipa che wa. So wa tinte mali pa de ka nongki, sincha ting la wa tong, so di zoma tau muto pa. So nila tong, so kura nyinsi je ne, so la zongba tong, so tra yiwa su je nipa ye. Nga ba na calong tong, senkang detong la nipa che wa. So wa chinde mali ba di, na yin lo chong ke mangala jia, nrong ru jiwara nipa ti bi. No xin chu bi, so yama zao ji bi, na yin lo chong ta ka jia da, sen kang di tong man bi, du si jintur song ye.

0: 餐时就真艰难餐不越把地一
1: 做那么做公司把地呢就真艰难多能写给吧也一个是

Lebin nanga, tanda mimbu, nase jua sa tenshi di, ni kubra, gundi tongsi. Suni, ni kara kofi dang, gya, kyang gi tongmanru. Kofi dang gya soji, tongi nangdo, kofi yin dubi. Ngar shi si batang, kyang tongna ni lebo kumutu gin, male langi, tang ki labu yu. Yini, ni ji shen ngui kyuchu, kyabar shi ba, nga su du chu dinkir shi na, ni ku labo yu. Junqin na, shen ngui kyuchu ji, gu zi sa tun la, hiu jin ti si. Nga ni, gu shu ngi gin shi ba, gu shu shi na lu buro, nga du shung ni, ni ya bu ku ba dang, ni ji bu chi, gi lu su tong wa la, pin ba yu. Zhong nam cho, gong zi ba di na, ni ku ba shi bi, ta hi, nga yi gu di shi.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, runi jie mila jije shibadar. Pede dalu shajur, luyin zawani donjume. Lochon chobu chomu yoda. Chenanja dada ni simbi linchin di na bujo longchin ninchin li kong kanki longchin jia sibi lan yi chibi linchin di shi chi chi dutu do nganchin linchin nian bar gas shu.
2: Sibi zhongdam
3: Sibi zhongdam
1: Chubu chun chun chua, da dhrengke shibi lanyin ka nansi linchin shibi zhungdang hyo chudu chua la lhe ti. Dhrengke shibi zhungdang hyo chudu chua nung la, nye chubu chun chun yo la, dom je kada shibi zhung tong tong je shu ji yin. Lungpa je la, hyabu ni yo si. Hyabu dini nyabu la zhu siwa na yugo zhong cha yin zhu cha si si. Da nye su ke du ce je tong di koni nyabu la yugo zhong cha yin song si. Koni nyabu yugo zhong cha yin yun zhu di da koni zido din bi ge yu zhong mong bu je da jin hi si la. Koni nyabu da yugo zhong cha yin zhong di cha cha chi mi ha la chang bu ma je do tun bu ma je ri si. Nye ma je Konyi da natsa je ge zala zi si. Zhuzhen da na da konyi natsa de giwa na dunshu ge zhongde chunchu ma jo siko da na la lili yi gu xio si. Dini mu konyi natsa zala zi du hamo zhamo yi siko hamo zhengde du konyi je a chi ma ziwa na gali gali gicha hi hi do gasa gami ge da rangxiong gan qinbu ge zi zhong de dimu da hi do xi song si. Da konyi wa gun dimu dan zhong de du Marimsa, hiyabu je, chiche misiwa na, zaga hindong chenpo ma je khala, hiu, hiu, hiu, ga zha jiba do. Hindong chenpo ma de khani, yegar do, londe, tobu, ma yosa kseng la, gani de si. Hiyabu yime de ga, hiyabu de marimsa tindu yin wundu, chi yin no jia na, huan tuwa de de si go, kok chi yin hama gu si. Oya, chok chi yin li, zwa na. Chanung long hi do gecha da ji si. Shi di, kogu hiabu da ga chuzo gecha je me hiyo na hindu hanja le deso hani hiyo si. Dana, kogi ga yangas da na la dong chenpo ma je long wa na dedeo si. Kogu dong da rayon du la hindu hanja le nja si na cha cha da ga da kosanung mbo dolo ma re si hiha hiyo na saha la ni da si. Dong da cho wong wa na kogu guong ba do Lapa, kango la so, kasa gami la, jama nung de si. Kuka, menyi, tampu zumba do, o gom sing. Sa ten hala, niwa na, gusa ma si si. Da leba hiya la, donka, ma hiru sa hiyo mes go. Donka, da mata, hiru ridaka jiwa na, kola, koranga hi jiwa na, gali ishan ba si si. Dong ta rinpo ma lab zai cha di. Hindong ka ge hiabu de gali xuan hindong hani pa baon si. Pa baon di ko ge hiahan yin mo hiabu de la. Wei, da sun dong ko chi hi de la. Zi si. Hiahan yin mo ge hiabu de ma zi si na za ti kwa na lupu cu ma ngu chu dong si. Zi di hiabu de ge ki cha de zi di ko ge che che mo za ha yuan na. Dong ge nga la ka da zi si xiong. Dong ge zuan na zi ma. Nian ka du tong du, rong rong so song gu gan tong yu jong rong ma du, xia bu la san nong mu tong ma ge ma di yin ya bu la, pu zan nian zhu ju yu ma ri sa, dong da ga nga la ka da tong zhi yi hong sa nian jia si.

丁玲玲前总这把象征党是学全国勤普上战队党琼家新勤的这边这首勤象征进行主播这么错大眼目

北京陆干监区运行的新旧日送皮为旧库尼西部三流准备作战的新州空间南云水生活

那位水塘一级绝的就为陆一级，我送出门去催人行业，没人多吃的。但那山中亭的面积两级就为陆一级，偷出别新入。

总的新八点呢，连坐对对头，习近平总理改进，教育路大比总理级书记级协管，协管比过瘾。

Sous-titrage Société Radio-Canada

Ya

가다 대니 효달샤두 무야 탁현데 마토디 나가야 야 보니르다 튼두 몰롱

Let's go.

사진 다 도비 라나니비 람람린조 제디마뇽 자자린조 제디마 시시린조 제디마 람람리 아제 켈효 자자린 아제 켈효 시시린 아

0: Tani samba te chere zana, yangji trabi doje gen zebi, a lihe jenbi yuambo se yan. Misal ke, peje dati riba ke tenji ki tre dala, chadal chenpo chida, chlin chenpo nere, cha ki pa te, jinchin chere jila tu deyo re se ne, nga zo chi, chua chi ya pare. Ta tela, nga zo tabde ji ya pa yana, chik, ko tsi nyungwa, ni, ten di pa, sam ka salwa, ye, dejo dewi ji, jinsen chi ko nzan dewa, ten nyung, tani, Kassel, tini nzendeo. Tini tezana mazu peche was. Taku korante donje yemba yenza, ani yu yemba nangi jiko yunuk taji laso pate sote, zon rabu yuma yemba. Zayi chani koro lani korana koro yulchewa. Tende yemba yenza lani kutulu peche tangana hachang tapang debu, ang debu. Tende yemba yenza pen doi kansan chiji rime, tini Shasi genye mepa, nansu peche tene dati nan junghe che yena, shetanka, ane lihi jenbi yambo da kani saye meno, ka tsatsi de lor zonwa ta, ane tege tonne na, ane janji ke tende ke lusa de hu chenpo shun de bari. Oya, ta nda chere se dilo, nansu gonggo lhundi ke nona, sanhi, shaji ke yabik chua te su kola, sahi tati chi hii.
1: Tata chi chi simpa de na, Kangi Sunda Luchi Lin Chiji Yala Muntu Nganchu Lin Chi Sinjur Gasu Hyo
0: Ta Tarik Lundi Ndiga Nola Ta Nganchu Nisil Zawa Kurungto Nmanru Chiti Ta Thoma Nganchu Sanjiba Nama Hibar Shiba La Thambo Di Chiri Yisai Dila Ta Ta Nganchu Beji Tani Keda Yigi Nola Kuru Beki Kurung Keji Yua Nola Sayi chani peke tila trichak chani hii yapayi na riksan yobarishi. Tambo di chere izu dikta ming changba ku korchi. Nyingba te shatsi ku korishi. Samba te ta ming ni tsikdi drabarishi bi ku tini treda nai ju korishi. Tabde zi hii yapayi na ming changba tang shatsi tang tsikdi sang chadi. Tenzhen yindi la nganzo ngato ku kecha chi yapayi na yito tu kecha chi tripayi na no na yinga garung ku toni peke ji kecha ki yuwa ji peyong di la Tā kōrōng mīngchāng dā shācīk dā cīkchē sī nē mādī bārī. Tēn yīndi lā kēchā kī jwēpā yāng dā bācī dā yītū kī jwēpā yāng dā bācī yōng wā lā mīngchāng dā shācīk dā cīkchē kī bēshī tēsū sō mā tē gyatā wā yīndi chua mē bācī yōng kārī. Kā tē tēsō tē yāng dā bācī mā yōng wā yāng dā tā sō bā yīna anī kētā yīgē kī jwēpā tē yāng mā dā bācī dā anī dā tē yāng sābū jī mā chē bā dā dā tē nē lāng kē bācī mā chē bā dā dā tē yāng tē nī kōr nī bācī mā yāng bā tē sō dā jir bā dā Tāna dātē yīnā lōpār tuyāmbā, tā tēndrē kū shuāngshā māmbū jī tā wūngu yōshī. Tēndrē yīndu lē tā tēndrē māmbā dātē yīnā nētā kāwā tā, dātē sārbū jī tā, dātē tēnē pīcā mā jīn chabar shēbā lā, anī tsāyū chāni mīngchāng dā shācīk dā cītrē kū yōhā tēsū sō mā tēnē yāng tāpā jī gīg rēs. Wā nā tēsān jī yōhā tēsū yāng tāpā jī yōhā shēbā lā, anī ngā tsū tā tātā lē sūn tā tāsān sēnī sūn jī pādā tāng jū tā tāyik. Ani dati bhi yonuk desa nga ta ngibar dada gibar. Te kandayi se dila ming changba ka taksha tesu soma da yabu jiyo nga la ani ta tayi de hachang kochi awari. Ta tayi ku nonga zayi chani ani ming chang ka taksha chasal. Te da nyan dara ta shatsi ki tisang ki chepa laso ba tesu anya yobari da zayi chani ming chang ka taksha chasal tesu te ta tayi ku nonga tsak di teni hegi. Tene shatsi ki kolon chunpa yina shatsi ki tene dayen da tisang ki yawa laso ba tesu te tā tājīn jūbī kī jūjā tsōn rābō chādi yore. Tēngi tāngyū tēlā pītē mā yābū jī yāng tēpā yēnā, anī shācī kī, anī yōhā tēsū tē, anī yābū jī yōng tō kī yore. Tēnē tā cī chē kī nō rā tā chē rāngā jī nā, chē yāngā jī, shī tāng kī nāyī kī chē, nāyī māyī bī kī chē lā sā bā, cī chē kī jōsir jō tōtāng lā sā bā, tēsū tē yābū jī yōng Ani shatsi ki nang yala mungwa ji na, tayi tala yabu ji jang taba yina, ni mingjang kwa la mungwa ji chati ku yoris. Te chaba yina, ani ngato dan yito kanga toni, tini bege kitoni dachi treba yina, ani dati chiri yang taba chi treba, tenze ki chiji yobari. Tela ngansu pen rabu ji yaya pa yina, sa, chi, me, lung, nangka, kabar, ri, rawa, kanchin deso te, jibi ki dja deso soma te, mingjang shi. Ani li kitoni nruwa da, ndukba da, nyalwa, nga kitoni xeba, Tene lenpa, le la soba lenpa, tene kecha mawa, jueba. Teso te nga kato shawash. Tene pe ye kato ni samba, tokba, shiba, drenpa la soba. Tene yin tere ta ndorna, te dan teki shawa. 대소소마디체르즈는 이게 zui zom hibi ke zui dang, dati zam hibi ke zam teso de shatsish. Tene tueme yis, tere dampar hibi ke ra, pechi yige hibi kaya da chay kuk chu, yige zui hing hibi, hya kuk hiong yi hing, o teso de kisha chabar, jiba chabar hibi ke, ane, cikchish. Tene dara ta, nganja ki kisha chiga nonan tsuen bayi na, ko minjang da shatsik da cikchik, o teso mbo ke chabar. Tene dara ta, kisha nga yang da bachi yunga la, ta teso ke dakcha. Teso ke zhuwa te ta pi tabu ki ane shiki yore. Tende yin dila kasi papa sanji paa se yande ta zo de chere cichik na yande so de ta ndi kono sibu ki tengi yore. Tende yin dila sanji paa kono yangsa ji yewa ta saji sanji ju dikrim. Zo nungu zo de ta jinju tan drelbi ke ta cichik na nai ko teso de sanji paa ke jeja zo ji chadi yore pare. Ta tanju lan tsui paa yana jazo chayin go ni yige ke ta ki yewa. Zo de nginju ke sheba dan drelbi. Shatsiki tisana dangyanyi na yate su te ane tangyugu nona zo dengyo re. Ta tegu nona tari kasi baba te ane ciche da naye goji na yate zo dengbi dani sanjiba ji kolo re. Ta sanjiba se ande ka tenchi nda tabarin tsuen banyana thoma nda tenchi ji chadiyo re. Ta tenchi tela nanzo peji sojun ki tenchi zangda nguan tangba yena tenchi tela thomu mayan pegi tenchi tang thomu waga tenchi se ni atara rik nishe gandu. Tak thomo main bagi tenji saya de cewi chani, tak nandai riba bagi kogu tenji deso la, ane ngasu sojun ke, zomi naya gono la thomo main bagi tenji isani. Tak thomo bagi tenji saya de la, ane shuru dan namba, shasi gengen pomo, laso basa gangi jangko, yonche tu thomo tutani yanto pa. Thomo la yue bagi, tenji gini kogu tenja bagi, tenji deso la thomo waase ge. Tak thomo bagi tenji de la yang nansi ke, lotok char jue bagi, Tani tumuwaak tenji tang, iye jizun zunbi ka tumuwaak tenji ri niyo bari. Lodo charche ba te la, ani jeja tenju lodo charche bi ka tenji da jeje cik lodo charche bi tenji isa ni. Ta nga zo di jen la tenju chaba sewa ka tenji da cik chaba sewa tenji isa ni, nindu ka wa. Tenji de la kazi ba ba sanji ba tabu ka tani dharri bi ka tenji teso te, jeja tenju lodo charche ba da jeje cik lodo charche ba niyo ba ka nani, jeje cik lodo charche bi ka tenji ji kongsu da bari. Tene jeje cik lodo chajibiki tenji da zot da dharibi tenji da ta tenye la da jibiki tene nyinga ngenji dejo la soba techo ke rik teso re diwa tene ye jizun zamba da zot da zota suaribiki tenji teso re tene to tambo nga zo hikiji chire se dila sanjiba da dharibiki tenji rik jir dharibiki tenji te tomo wa da tomo mayimba nyinga nora tomo wa ke tenji tomo wa de la jeje tenju lodo chajibiki da jeje cik lodo chajibiki tenji niyo ba ke nani jeje cik lodo chajibiki tenji konsidwa, o ta tenreji chadiyo ba res. O na ta sanjibwa ge ta yungte ngisu hiyapa la, tene zayi chani kola sache kasindu se na sache sandu, sanjibi yungkebi sache sam. Sache tambo de chere se na tomar gewa tenji zomba lanjubi ke yenlas. Tomar gewa tenji zomba lanjubi ke yenlas. Sache nimba te, bardo gewa yungde ngun chepas. Bardo gewa yungde ngun chepas. Sache samba te, tamar gewa njuk tendoas yana tamar gewa njuk tenseni ta tonda parsen je gewa sang thoni ani sanji bi gyu de sachi to jang yo re tene tomar gewa tenji tomba ren ju bi gyu la se an de la nang si ke tense ye yo pas tang bo te tenji jin che mi pas tenji jin che mi pa ta tenji ke kha jang gu zo la tenji ke ming de ye gyu ni ba te tene jo sha se ne ta jo sha se an de ngenje tini sanji bhajin draba monchi aga nora ta ndarung minan jashadu je baya. Samba te chujuri, yeba te zombar tanja awas, zombar tanja awas ini. Nda chari zina sanji bhagi yung tenji zombar njubi ke yenari di. Ta kuru yung ni je nande tem mare. Sanji bhaji ta ko ngenro karma ke zonra bo te sori. Ten zombar njubi ke yenlas ya. Ta tegi nora tambo ngansu chari zina tambo tsenji tens. Ta tenji kurang tsende te maas ahi. Shetang ka lo tenji kanda kanyi na tenji tiso la chere zina rarang suzo ke tomo mayin bagi tenji gen chen sen nanda tenji gen ming ore tagi yore tenji gen ming de tenji gen ngol tenji gen lela yina 미기비기 진생다보다 처리세나 셔르테지 간다 간이나 라랑 소소금 세땡고리나 미바 되게 셔 고로 윤우 잔소다보고 땡지 마모고 나니 셔다 아니 윤데 짤라와 뉴게와 가디 콜처리잖아 미데 따바 메나 미지 메바이나 땡지 마모고 노나 아니 고 아니 짤마데와 뇨다 동교 땡디슬 윤우 잔소다보고 쳬나 셔다 윤데니 고로 짤라위기 기바지요레스 땡니 니바 처리잖아 셔다 강자 소소 소소는 쓰면 바이나 땡지 때 땅기 땡지 롱케지 강자 소소는 쓰면 바이나 기바 만다 와요레스 전에 요리에서는 담보 때 땡지 때 롱케지 왕보 랩 히라 하장 그 모아 왕보 랩 그 뭐지 난 쓰면 바이나 아니 대그 처리 이제 빼자기나 멤바 키바 그 네바지 짜단 치라 딱지 신이 네도 강다 강인 봐 네지 찐 치친인 봐 네지 오 간지 간다인 봐 하랑고 니선 토겨 짜다 치다라다 빼대 난이 왕보 랩그 뭐지기 지난 쳔바이나 땡지 전 쳔데라 땡니 아니 땡지 되지 우당 협 공주 버스지 난데지 쇼코데 데라도 그로 똑터바 또 텐데게 딱 기바요레스 데 왕보 랩란 쳔비 기바 데니 왕보 징지란 쳔바이나 히런 징지란 쳔바이나 페나 마제비가슬라 마모랑 쇼주 마음테솔라 아니 샹부 따라서버더니 근다근 다장라서버더니 지 따바이나 자당 순 저우당 랑 쇼주 마당 저우고 말아서바 강이바 그 헤셰바 그 문어와 아니 닌즈데빅 근데 그 니바요 알아 빼대 난기지 와모 딩다부지는 쳔바이지나 땡지진 쳔데라 땡니 땡지데 진생 강다 강고 코스 또바 빼나 다리베 코스 또바 인사라가 쳔마리바 코스 또바 인사라바 난데리비 코스 또바 인사라가 아야나 아 드니 조다소 알아서바 아다 딘상리는 니루이 콘스 또바 인사레가 아 드니 진지르바지 콘스 또바 인사레가 상가르바지 콘스 또바 인사레가 로지르바지 콘스 또바 인사레 간다르자 긴생 간다 콘스 또바 인 콘코 또바 인바 대체 대지 체나 대니 아니 야시타 그레스 타나 와보 타나 지는 쳔바 인나야 아니 나서 은진레 인나 그룹 멤버 대소라 메루사 그 메지 네요라 리쿤다 텐데 메지 짤바 요라 데 메지 짤바 메지 리쿠테소라 멤페 간간 인바 대지 민 자야 바 인나 Mengi ne te to soma de manu wa ku ngisu marwa. Pe te nangi chi wangbo tama jilin chun bai yi na. Tenji te jen chun na teni. Tenji te yana yunu te ji libang te to soma de yenda manchul wa. Yenda manchul wa. Kun chul wa la yang. Giba yoris. Tenji del kasababa sanji pa la yang. Tenji gita. Cenjang ji ngoli na. Midi bas. Tenji del cenjang se yande hajang galchi mure. Ko tenji jilin chun bai yi na. Ngansu. Mujilan cuy bayi na mula totan lachir sen rana susungun cuyje tabi chaduyor. Tengi tengi jo totan lachir gizonra bude tengi gin cenjar ediyor. Totan lachir la tengi mete minche yamba pomo kanyamba marik kanyamba sasha kanyamba te kurta de gonu nizama nangi ji tengi jo totan lachir tabi gin cenjar deyang ndolcho wa kasil wa nide wa matse yenda mono wa kur chichi da denba tengi ki chichi yogi ba jire. Ndol dibo tengi ji lagu lagu nyali nyali mambo meba tengi ji di nandita kasibo. Jeja tenda da tekan redi bi kasibo ani me yeme ki tenji ji tenda tiba dan ji sengle nja debo ji a tene ko misa yena me bi ko pe ya tong tong ko chi chi la so ten yo de ki tene de ndol tro wa da kasa wa da ni de wa da wa chi chi misa yo de ba te tenji ji senja ji lan chuen ba yin ji na a ko gingi ji bi zo na bo ji re ta wa na sen ji ba ge de ni senja da gan de ji re se na jagar ke te bya karana mula tang de che namas jagar ke te toma jagar ke toni tenji ji teni chente mi bar tan de jagar ke lo tang wan tang ba ina teni ba la ya ta ba ti u la chun chun yo ban de la sha se ne ngan so pe ke ma ye chen lo ji yo ma re de nga go lo ta go no na min go toma ra de ba yo sun ba yin pri gen da la se ni de ba nga ji ye ge te so de ani min go toma shu ti se le ani de ba nga ji ye ge go no sun ba pe chen ka ka ga nga yo ga cha cha cha nya go no cha ta sa ta no no ta papa pang mag no pata ha teni tsa tsa tsa wa no tsa ta teni disle deba je teni ige samba te mi ko toma shu ka sala wimpel gen la se ni ha teni nginju ha ge yopi ge zon da pchin la gres teni la pa le na mbas mbas teni yata de kan shi shu no la gres ne yata pa che nrim bu da yada chung se den ba la se ni yata pa che ta ji nrim bu ge da shi ni de ge chan la ya ji da chung zi yo ba yin la gre zo ta to mi se gno la ya la ya ta ya ran ni ka ki ya ta pe yo la se ni ya la ya ta yin ge na ya khuran la ge ba re de len jin bi ge zo na la me yin ba re ka ki ya ta pe yin la se na ka da kha li ya ta je yin ge na be na gi ji ni kya kya se ni wo de lo ge ba re ta de li yin ba ge ya ta pa che wa zo ma de ni jin bi ge da shi ni ya da chung zi de ba la se

Yang zhubo namba, da da song ni bi le yi a jo ci rin yun zhu xi ba di. La sa la yo bi sen ba bo sun na chue zhong jia kong ka a yun nan jia do xia ni pe bo a ye pe zhong ta rong. Lan cu ji la pe le ri. Da la sa ji bong kang la yo bi sen ba bo din zi jia bo ye. Nga zi lin cin la chen ye go ni long chen ni.

以及有比主播谈起的康给龙城家做兄娃用了六级真三十八的破除机实现个压压主播打案次年的六级的经验过

Chobanamba,

能够让你想起胸骨足肉。三康车店啦，多趟弄的。三康车店家早晚西边，带趟个让你当，带趟个小组整个。